0: to you. Happy birthday, Mika Baon.
1: Ano naman ni Karin?
0: Diyah, tepano, ito yung migo, ani, tekuman. Tepano, paano, pasan kay ito, padong ke. Pakikrita ka ti. Diyah, teto ya.
1: Diyah, diyah, danglo ka, hirot sun telo.
0: Bye, teki telo na bantu ka, ke.
1: Oke, danglo ka.
2: Ujung Migu.
0: Pilihai baun, pilihai baun. Kaya roblo ko nananan. Neh, hadaw kumutang eka. Im nana, lisin ka di do.
1: Aya, ya, ya, ya. Hadaw, lalan ko ho. Ano pa ko hadaw nun nirem? Lalan ko hadaw kre ni.
0: Ah, gaya to nin. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Oke, okay, ini sama cik.
0: Nah, itu na impo ni baun. Nah, kaya beka dumana niyo. O pa sa tayo sabot birthday ka, ano si pa jadi, tayo ba yung saman pito laan, tayo nga lulisin ni ka palaan. Na, nitok im, uhani, hasan ka na doon ka na ka di, tayo na ito, tayo baka lulisin ka. Na, tayo nito ba yung nalaw? Ulalaw mo ang tulupulo doon ati, makan pa ba yung nalaan? Jato 50 ba yan saman kre niyo? Ba, tayo ito?
1: Ja, ja, ja, tayo na si ka. Daho hito kamanitamlim, asan na daw ka na hito pakalulisin kalita, norepa mo.